ta honta. O tini kanani salong kong maya. O maya asiha dutti. O kalong ke.